kashanlune khani singe na malenge sam kom samwe chamri shuwa san chapchi tire re sa dawe ni ki pyogalundi lerim ka chang sin shuji ni ngaju lerim ka ni ngun ki chadu chi tan kamanga ni chadu ni ba tu tu kamanga ju nge rin kashan ki fm megas kya da chumi sum dan changa dolin ki fm megas kya dan cha sum news on air talam chene sen shi ba she he

Naba tsuyo tirin yi nga tsuyo pyo ka gilim nang Toma ra lam tsu nam tsum ki song tsuyo tang ti chi pyo shek Kuntang teme dwe me zanam tang Shidin ki teba tang pyo shek jerin be sham tu

0: yéle xiu xin yin. Tirin jing an zui pio gai jilirim kaa gungzu xiu juru tomar chio dan xiri jilirim kung. Xi ji pionpa yung gi udi lan nama jiba yung zo tenpia nga da jino kongsa jam kuyun chi mu chua ni kari zai na we. Lan zu nam sung ki song ju xin yéle xiu xin yin.
1: Chazawa tindri yindu ganda nga hansu pio li ya tenga sopo kiawa mungu chunga ri. Sada tindri yindu kiranzi ene nga miru nga mazu nala nga na chi pecha tenne, cinyi tenne. O tindri ki tane ene kiawa mungu chung nyung yu. Da nga hansu tiru saba di nalo la ene jiyo ne nga namju takwa tisi yu. Nga hansu nangba zo tiru nishu tsashi bi nangba chukardas. O seya ge gyumzen di chik sanje be chukun jodan kanchi imi di yidi rikbe chaga chani. O dii tani eni sanje be chukla sosu yiji da taiwa che, nyamlin che ya, dinti chik chungna, da di tirun chu tsoshi be nangpa chaga ri. Shen chik lu sugi soro, eni mi dinti sigi seya soro, dinti chik ane chimba yina, eni da ada gemi pechir seya ge chik di dukshāru jitā tūdi mōngdē sāyātā shāgī yōrē inī rīdā jīg tāgshā chāyāni gyūmzhīn kē mēbī chē kē pūsū chī chāyāni chīpa inī inī pēshī mōngdē chāgī yōrdā chī kōrdā mōngdē mārī dī sūsū tōdā rāñī inī lōchūn chē kō nēngā kē māshīmī chē inī kē pūsū chī chāyā tāgā jāñjā kāni chīpa inī pēshī mōngdē sōrū chāgī yōrē sā tīrī yīndī sāngyē bē chū ngōrū dī mōngdē mārī Lhākwār tuyé ngā zhū bēn nālīn dhī chū yun zhīngi dhī dhī dhā rīgbī dhā nī dhān dhā pāp nī dhā shī dhā lām dhā rīgbī nām shā rīgbī dhā nī dhā dhū shiā yu dhū jīg rī Chā sā ngā dhā kō shūng dhī dhī shī yī bā dhā sō sū lōb chō mā shī bā shē sō sū kē mā shī bā shē yī dhī sū shī dhī shī nī yī dhā ngā zhū shī sū yī nī jīg lām rīm nian ene jinsen lakdung siya dindigaala rukduwa dii dong sa taisha yore ata lamya sumbu yinne si tera ya jaba chaya ki topdang yore wada san dindig yindu zane jinsen lakbur tanga mugu siya di taita na yago yao maare sada dindig yindu gada kiraan zu sopo chocho zuli ya ene besite kiraan zu gomba yuwa dhudu che me Kasurimi, chasuru yawshayi yoyogari, da dikaali yada, besatayari ya shukru temni. Di chishusani, lamjin dhachung. Eni, sopo mimanzu chashani, si besatayari singhati trawe chigiri sasuru mimache. Mazda gyagali chashana, ngadu di gyagali lindro daga, ngadu pebali ya, ngadu ge surdu yawaris. Ani kye yi di nalwa ne, nganzu yang tuansan mungu chi lopchung shiha yeba yindu zane, nganzu lopchung nalwa li ya, ani pyu yi le gu du shani, ngay tuju bantan niru shu ya ri, ngay du shiv ri. Ani niru dharan zhig du shani, nganzu gyaha na su shiwe lopchung zi nalwa la chi gi. Ani besa chi ya, ta chwe ge su du zu chi. Gabriti yang chweka Kurangzu ishtake pesha maashima cheche dinti kasha yungzho yungzho chige maadho shen ganzu chirshiru duksu chiburda che eni dagadanshiki eni ge luji chige di mbyugyu chabi ganzu anda labdazu nalo lai eni cinyi teni daksa tonya di mikdiyuru shtetuna yao duksu eni densasu nalo lai ya Chöre nalang rada dosu kaku chigiri di yang di mada yuwa yina yana lukzu pomozu yang kora chasak susu yang kung duwa jine yang chigi daga jingi ru dindri yang tuzu yusun ni lukzu pomozu de yon che yana daksa donya dindri chigi jangtu na yao do usani yana dindri mbiku chanyo yao yana mbiku warna si Da, ngazho mbege tolop chi yodoba di, chi kimbo pomo zu da di lochung shesho chi, chagir ri, ane kanda chenyi lo ya di bai kashibu duus chani, ngay dindin byugyu chanyo. Sa da kia zo

Somos xaxane, oda, ande, tuzu de, che senge de, mongde de se aro, che lo topache de aro, de, nizhi ki, yombe kudu de, peshe yao shi te, rilun yao shi chang, eni, sanjebe che ki, shi da, lam da, nribyun dam sha, do se ne, digi di yao shi shenpa yena, pina ngare nyamjong xaxane, ngade gyagal le ne, ene jimbe jimbe ki cenzhigo nyamdo, cenzhigo mongo nga to gure. Chidan cenzhigo zu, ene che shita tona chikima re. Ene ta nganzu di rilungu tanya duksun dhraji cha yindu zane, ene cenzhigo zu nalo le, mikse tona shenge, gawa shenge dine yungudukwa. Ene lakwar tuya semkam rigo cha shana, sanjebe shungu nalo la semkam rigo shivsao shivsha re. Ene, Nupchubu shenyun nalwa samkama ribu yaw maare. Chasa chenrigo zu nalwa ne, da mikib mojib sayada lungbo be shidi yawna mayo sayada zo sem du modu lo tugu yuwa yindu zane, da gyawa ngashi kesha maare, ya tarbada tamche kebe kesha ke maare, ganda mizidi chambu chunhashida, tumbu yunhashili ya, ini ganda Nangbe semkong ribo di keshabu duu shani. Owa dindri gita minzi ru sawa ziyon degi yori. Chisa owa dindri yindu, kena zuta sobu cha shana, ta keshabu shani. Kanta gomba zu beshita, chingi daya yodoba chigda. Ene, di daksa yodoba chigi. Dingi kena zu lam yindu song. Ene, Ani shewa na shi sobu gompa zang, ngay lo gompa zu ten ten chi lo zhong yao shi. Ani di chi wa labda zu na lo le rinbe ki, ani mikse che da ma zhi re, chi pigi, ta riklam da adi zu che di, chi labda zu na lo le lo zhong shi a yu de pa chi ki. O ten ten chi, ngay yi di me lam kye ki yu, rao kye ki yu la, kenan zu sobu, sobu che zho zu, Di samla shashua. Di shana, sobu rinshun ting sabuj yedaba da. Di, turushu tsajiwa nala mutuni nani, turushu tsajiwa, turushu tsajiwa, duuspa dento gure. Dagataka kaana, eni, zambuli tsajwa ki kembe, zambuli kore gyuwa dhruya chungure. Kaata zambuli gyuwa mashinbodo, kaata ngaranzo nangbozo, oda, chik sanjebe shung, tsenri da tuba. Rigilum na, rigwe lam na tenla poya yodoba di, pa dago yao shi tibia di, pe kheshima tu. Zina sobu chuto zu, di gomba shashua. Shen da yin. Gyeza chaga. Pezin zhisha.